0: 8:47.
1: Sapang mamay siwa niyo itatukuro siya. Amahina kahit siwa kay siwa.